0: യോ ട്രഡീഷണൽ മനക്കൈ ബിൾമകൈടെ കെമേ എവരിഡേ ഫാദർ.
1: The time is 11 o'clock.
2: Yo, name re bookmark yolngo. Numakanga ma yolngo radio news.
3: Yo, bookmark. Ngaraj mukadol Silvia ngulpidich. Kadwan yang ara to daw numalang grupan politics update ngunung ruki di nau ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunile di kan sit ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya ngu nakun ngay ngun dijal til ngay to bing ridi ka yup to na. Ka war pala nakun mak ko yula. Nawi walal ngun ngur kiri nakun ngay ngun merir. Mar walalang nakun hindi walalang ka ngura ngay ngu. Kung kayo naraw yul ngu. Bili ngay ngun maringi ngun limurong na. Rom yo lo ngolem le ka gumuru dal manak manak

0: Yo, bookmark Elvis Hour, Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio nga.
1: Yo, nga bookmark ta nga bulurikyan nga music mo na yun. Balanda ben ka yung ben. Yo, nga pinmay laki.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numaganga mayolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaraj mukadal silbia ngulpidich. Kadwan yang ada tudaw numalang grupan politics update ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunilay di kan sit ngur jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya ngu na kun ngay ngunilay jaltin ngay tubing rinili ka yupto na. Ka war pala na kun mak ko yula. Nawing walal ngunilay ruki di na kun ngay ngumilay mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngon ni maringge ngon ni limurong na rom yul ngo limurli ka kumuro dahil manak marang kang ruki ngon ni rom goyin na kun yul ngo rights ko malangay kan ngon ni li di jengar yul ngo rom go kaya ngon goyin na kun ngayon ngon ni bichan wang akam ngon ni ngayon ngon ni kunarayon yang ngon ni di jaman because the kunung ngi de rom do to Northern Territory government bay ngo walal na kun ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngorong ngi de rom do ngai ngo ne eon go yuptun ja kunara yon ja jaman ka ngi na kun kun do yala lang ngomiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngon katiyang ngon bala na kun doli di seat of murka ngay yawon ko lapto na ka by election ya to ka September 12 to ka na kun yawon ko limon news kung nga ma ngon ngay ngon na yun ngon wanga yul ngong ngurki di ka try jelkri waptun

0: Ya, pero tú al sao, Angara, na, mau je. Ka tu al bolo ka bolai ta wo buk mak kole morong. Ah, jamar kole de korong. Pak mangol ka le bin jawar yon. Ah, na ngabrao, ngabra ka bolai ko da wo ja. Wang kan berwal we. Jawar ka gari ka daro gongor. Ginaga. Ka walang ngayon dot man bala na ulil kot lil na kao nil ngay dad ng wang abitian kam muro kiti na ulil ko yol ng wang ngayon ko pidyan ngay wang nga yo men mak ngaran ng to korupan 5 days nito na ulil in custody ngon nito ngunal jail ngon custody ngon nito kado ngay yul ng yak ngay mangin na mayali custody ay mat balangan niya wala duro pa man 5 days ngay ginagangon na lito ka ngay galkon ngay wangay muna kangura chara kabulo marma day wangay muna kangura chara kabulo pichan bile ka last day na nakun 5 days na ngayon ito tawad ito na ang ay nga nyan maram makyul nga nyan maram mak nga nyan balang nga nyan maram bingo nga nga jail nga kagkari in father custody marikin wala wangal na balang nga bityan na way nga ni jat turakula kangal bityan ka nga rato nina nga custody nga 5 days euro ay nga rako bangugan na nawe kastet ako ngay bangugan na nga rako respecting na kong nawe para nga rako kastet gana eh pala dya at doal jawal pa nga yakamay gina kastet makain mo nabitin ko yan nga ito kastet ng kama pala dya yalil yun bangu ngay kastet para na doa pirulo eh pala dya.
1: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yung Lul Radio. Taprik.

0: நேத்தம் அப்பெல்லாம் என் மேலே தாழவோ அப்புறம் போயிட்டு மழை மழை மழை காலம் மழை பழமறை வரலாம்.
1: I think you heard about ideas like books, Jora, and what else?
0: Jora, na kunwalang tu jama palay royul ngokora, Jora, ngulana, pitcha mirbalanya Jora, royul ngokore yan, ngulana, upapoy ngokor, o talang ngokor, o marang ngokor, Jora, ngulana, yun walang goyang anawi, walang being recommended.
1: Yeah, or dictionaries or recordings on the radio. Lots of ideas. It was really good that we heard all these ideas because, Yapa, now we can plan our language work for the next 12 months, can't we? What we're going to do next. So, shall we listen to one of those stories now?
2: Yo, Mara Derek. Kayong ukurjara makulchayako. Mara tu dual darok kuro panguningan na purung dual darok jambar pungo. Na purkanal chana ana purlikanin na kadaro kwanga ngain dukar ja doalin lingo room le murong belma kayira ki limur tu adelen bilin nan kamangi tirja daro kunguni nguni le ni tunung ni daro kya mangi tirja ngurung unal nungo tapi ngurung ni nungo tumaram ni bono nguni nungo agutara dipton kauna mani kai karum marci linguri kidi dau miranga nguni kanguni ngana puli maci mani kai meaman nguni daro nguni yala ni tungutan marka ni tukanguni le linggo nina yakan ni tu angai ngu manangir daro kana mala room dan ja nungu yurto tiang bala ni kangutan toli ngai dukar ja ngali calang ngana nungu dual guru e guru perdau limurong abalanya
3: pada makun manggi ningulai yol yol ngaca markuleo ngule kamat awal langgu walal wanga wanga yan
2: iwang kai ngone le wanga nungu ini pilih ngai dole di malalimurong taro malakaling kura limurong limur le ngone na kurupan wakku taro limurong o ya pa miring na yuro ngali calang ngai putit yang altu kongone le linggu dara ka nangun ja malang al tukar room ngun ja gungga yun mir nakun al bichan room ngun ja ni maradarangan mir malabang puro kurna kuru ka darok ngalika nga ma wangkai ngu alalika ma room ka darok wangkai ngu alika miyaman ngun ni bili maladukar ja yan nungu maradarangan ngun ja kapalanya
4: iyo maradual jarka yako jambal po yung klien maradual Ajaruk ngaralikawa nga jam berpingo. Marakoy ngaradaruk. Lulang durung wal ngarin dipal daruk lel. Marli walal. Ka marigur par walal daruk ko. Tiyak. Yan dual nyo mukulin tao numalang. Marigukum numalang ka jam berkuli. Mulukur numalang. Gue nga namaramu ni. Nga na purung jam berkuli. Ngunin nga na purung marangal. Dual daruk. Nga na purung. Bala kamuruk lil kawar tabak lil adi yang ngana perukanin aga adi cim ngana peru li jamur kulin mereka gurupan taruk ko mereka itu ya karung wang abalanya
3: nali walal nguli jamur kulin main gitil mata walang kui walal
2: nguna taruk tukang ngay nama yutu ya nguna bapak miru nalcan ngay kawang Wangai tu kadau ya aku ya munin munin nanu malah benda min ngai kadaruk nanu mari munin beli ni perak katu ngai tu ka munin beli daruk munin beli nanu daruk wanga ngai le tu munin le ngale mar dayangan mira gawal wipur malah kabalanya lingku bicen beli kan nina daruk ngai le bapak mira ngur ka unda mariki korupan unda itu ka ngama Tungutan dia merci kata lo kungulik kiri linggo, gamalanya.
4: Yo, tuali nakon darok ay ngarip meringo ngole melkom nang mo darok kalakaram ngarip meringo mala bicen walale tual darok yanungon tutunungon tual nito ka ngarok ton yo tuali malaka dukar ngura ngaring ngur ka bapa ngur ka maring ngur abnam na gurtong kay kangura dukkar ap muni malar darok ka nawe kung kayo na mirmalaya pala niya markawal to mardarangan doli darok apala niya
3: nalchan doa at stuny kung kayo tipali
2: doalin linggo at kuin dukkar niya doalin linggo biya kung linggo ki ngayon bong malaw ngayon balkil na guminitil malaw nito ka huni kung kayo na yang huni lin nga atun ni niya at stuny Tiel, wanal ko minitingol malani to ka white man. Ngunin bili dukar yan ito ka, ngunin bili follow, ngunin bili bulun, kabala niya.
4: Yo, duwali, kung kayo na mirka ngora, na kun tukar koro, mga mga room, mga kangora, duwali, ay ka-add to limurong kurupan, kamil kung may ka-room, add to, Naprogan akong duwali, guyangan akong bitiyan gam, manymak duwali. Kung kayo na birmala, tarok ko ka room ko, kanaw ko mala, kuruto mala. Ano ito duwali, nakalurup maramuan niya, duwali, dambak ko. Kalurang dun, dukali liyan, abala niya.
3: Nalitian no, kaljangal apalmiri, kan ngatil dya, jama.
2: Ka, ngana purong ko nyo, ngala palbirikan ni nandi akong darok ko, yung parpung ko dya, marumalil, ngulok ko nyo, naku na wato na, ang kadoar lao na ka, ngulok ko, ngayari na, may puno na ngirin puno, di aki ngana puro dya maingitin ka, bapa walang marangal, dango yan lingko, di aki ngana puro nyo alam maingit, kurupakan, kaabil mao na, yamo, kailakyo, palangan niya, tatay maman abala niya
4: iyo paman na kon malay wala mil kung alangan na punong kaldole room niya tapi guru room guru ka manikay guru room guru tunni guru kabukulop ko room dole ngay kangura hindi militir malay wala kan guru parangan na punong room mala dawin na puro manikitin kan militir na kon room ko mala Ini nana perkang ringi beli room dengan ni malay walaupun jama room mala. Nah walaupun milkong orang nana perung nana perkang follow up ni beli ngoper. Apa lainnya?
3: Tadi ni kak kuyanga ni balang ngurungi kak kalio kong kayu diang mala daruk kur.
2: Yo ni linggo gam ni ngarang ngurung umiria kuyanga nak kupu. Ngunin lebele na purjakal na kung ulkorom, wangay ngunin lepa-lepangwa. Yaka nga ang kamir, jichimir nga eh. Unangal to ka roong kurupan, taro ko ka, yaka maingi kurupan, una, wilipo taro ko, una manangir nga likayan na taro ko. Ngunin lelingo, naku nga rani, yako yung nga na purong mahal o lakad ninan, nga mga nga mar, naku wangay nga, wangay naku alang, kadao alang, ngunin lelingo, wangay. Kangurung git pak mamale ganin nangurung git ngune lelingku ka dao kurupan ka ya ka wangai ngok mala dao ningara ya pang kaleo yun ngune lelingku nakku ka balanya
4: no do le rom ja ni mare ora rom nang ana prong muni bile ngupan royo na cewol kan ngire bungal Tukar yang ini main mak, nau ngai balanya, mayur per, anak perun, makang anak pertu ya kabar acun dole tukar, ngoni ngai nak mil kongal anak perung kal, nak dole lepa lepa, ngoni kan anak per mil leur, aru yang oper kan, ngoni beli tukar, wanya lengai mencikar kartun barco, orang ngoni lejar, yang ngoni labala, urip pengurangu itu Walengar kulan perpan nama cabat la ngurkam kait puat puna le marci mea penuna kalanya betra ngule apalanya bicara dengan apa runa ingol kan lawe mangi gurpar apalanya
3: nani ngule kabaki gire technology TV social media apps ka recording
2: you dua nangoni de ngun palangai Tuan Ali Murkana aman, tak nak jinokun, orang ngapa kyo jatwa na limur ka using na lang lingon ngoni gere dal tuna meri jang ngoni limur mu ma ngira kan gatu ngoro ngo meri aku yang linyo ngoro ngo yorngwe ngoni nga yo chang ale tu nga yang nga yang ole amai ngoni di mala patun jang ngoni yur tej mala ngalikan na madan jamuna nga ngoni doling ay telinga ka dangal kmaman ka ngal tu mu man ngoni di tukar ngalin tu deli ding ka tarada yer ka ngalde wal ka bapa wal manim dun abalanya
4: yo ure pungoni na kon dengi balanda wal malanya yo giri ngale murun ni mur kor ngoni jao yon kapada kuna le mur lengoni room jamala ni maro ong long na yo na kong ni ngoling ngana per bara kuna ngoni jamar kule lengupan balen military ja ka bangun le bulu walang ngayatul ngana per mur kor Baba merungan nyualan, gamai mau merungan nyualan, agatut merungan nyualan. Tengi room tu ngapa ke all giri abalanya?
3: Nacan ni kag jual kya, kuyanga dia li taruk kubuk makku.
2: Dia lingai kangura nguni nama lah nguni taruk malah. Nguni kian bingal itu, tamar kap tu naka. Nguni ngai jual kya, mal tu kanguni lini narum. Muni na malakan ya ko yang kana nguni ngapa umala muni ngale tu ka kunara yun muni din ka nguni nguru ko kan lata nguni le lengko kini ni ta kunga yun me kingu na la bai pun ale tu ka muni chendi bai ma ale tu mar da langan mir na yu alak na abalanya
4: to le ro kal ur gai le maron yurta uri puru do le jal de ki e abalanya le chu Aini jo gama nak kon tukar kor terwa kor ka mulukur ni tu jambat tere tengi unin ni tu maran ni tu nan ngodeki room go you have tere gal ngo marka ni tu jambat tere merit tere room go malang na malang ay kang ayatam durdi nan ngon na tarok lemurong go nyur ngo ja korotumiru ja lang Yang berpengu darok jadwal wangat tungai ka ngurungu darok tunupayan. Yo, unyengai tu yurta yurungu dalga nga, yutu ailiwang nga tuwal ngurungu darok yang berpengu. Nampuan darok nanu yang berpengu ka eisen itu nganya duali gamat main makurja nakun ngunigirip malakan na walal gama ngapagi, anindungu niwang nga duala cana. Taruk kor tual yuna jamur pengukur ya kamar memang itu kedua nan taruk yang main makian magaya rom ya kanga itu nili kulin buna mer rom lemurung kalkitir apa lainnya
3: yo kalau memang itu bukan kurpa ya aku ngarad melain aku abru melain nawi ngang turkandau nau kuni jamar kule lemurung kalangau wajang itu wajah mar kule kairica Wede wata stand ngun di walang gal darok mur. Marka tuwal ya kamu ma. Bile ngali kamu nangur dilak tu darok jangga etam ka. Yal lang walja tuwa nawin. Bicara wanga mixed up na bawa yun na. Nakun bile limrika nga matuday ngay ka jamar kule limrung wanga. Yuta jamar kule. Nilipan jangay kabay ngun jamar kule wanga darok tuwal. Dua ngay darok ka iricha. Nangay bapuro iricha ka nangay bapuro dua. Main ding ngay kalimur dial jawa nga kawan na ngay tuwal Anna Mary ang origin war ngunin limur kawan nga jamar pung niyan darok kangayin ka ngunin jamar kule bayangun walang ko jawa darok wa nga kabala niya thank you numalang
5: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts Project
6: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yolngu Radio.

0: nana meaning kanga lachan almaro piercing nana banay aikana yako pewale kanga tondonga pipin ma
1: yo darok tang aro welcome murnangalo da rim a karolga kadang wala rada kala tena kaitaro kola ingo marma o kalpo. Kalpo yang otaro. Wangkain. Ngacil ingo. Kapata malakul kaya nana ka. Ngurunang kaloy ma. Tam ngacil ing. Yutam mayata. Ngarurakka. Tangukam. Wahai nunum dam ngalau chane ka ngaro ngadu kamro yol dunno pita dunno beli yo wangkain dor ang doa ta wangkain kong ngalaro ngada ame at nalpi ande kare urkom tuan wangkain balang ayarok arok ah kabalip ka hari yun naman arok ah namang napala tunam a karale agarad tun kadawok aramay am abaday ayok tuman namam dap tua in eara maragon na inam a naiyak ako nakan a hangayak walway in bigyan balang aroga yakagat kat tuman naram yutay maro pili Malton mabay ba na anapu? Kayuta kaya ba ito na payaman kulkuron? Nung maro, tambal, kakunan pa. Kapitian, tinako malta. Yun ama, kakatambal yun ama. Karali ya tambal. Tambal rali ya, nyakul di tiyo. Malarawakan Unang bala ako pan, tarok to. Mana na ro, balang jara, tira ka ro.
0: Ngan panun ka birka yun. Jal mi, yuta mi malanya, kamar kule. Kayo rung wara, maling gichi tinako, konalo. Marba nam kupan yun, dal ko nalaw.
1: Paik waling un, undang anin na ro. Tara ka nang ayom. Pala work to namin na darok nga ro kana na darangan ngayyo. Kayo lo kami na ro nga ro ngan. Pada na kadarok tango. Ako talang bala ro kulko na kamayam darok. Kulko yun. Bala yun dyan nga ro rakaram. Tiyambar po yung o. Kaway pong kumayat kaway pong. Labal nungo tarok. Tangayan isi malana. Akalpo nalaro sa mix na puwang. Tango turo bityan. Nanam turo tango. Ako ko pala. Hanap malo.
2: Nabala hindi pulo.
1: Tiyo. At unam Unang bala, wala po mala kakanap ako ang repair atin. Unang bala, unang tuwal bala. Yan, tangon iba yung siyemar po ang kalpo. Unang tuwal bala. Yan, pariyalit mo na yalba yun na yan. Ngayon kaya kinan mo yung darok. Yakan sikwan matakataya darok. Pagdaba yutu, piling, andip mo. Andip mo yakan ng atin. Kama mo, ngayon may kan darok na jama. Momo. Kama ariyo. Pichan na narawa nga. Kapichan, nunam na napa. Yo, dyan.
2: Duan ba na darok biwali?
1: Yo.
2: Nan mabay yung yutay miyul ngayon. Nalpian duan na yan na baki pichan bingur. Bingo, bingo, eh? Epäinen ei yhtä miulun, kun jinnä on jinnä mä vaan.
1: Tämä on bingo.
2: Bingo? Anna näin miulun, kun tuon tämä rukma, ja biuali?
1: Biuali, vaan tämä kai jinnä mä oli. Vankain aakka, nähdä tämä ruk, jakka, nähdä oli tämä ruk, pitämme nähdä ei tämä ruk. Ya kan rabit eran maltuanya ko
2: ayappa mimnanya kudaruk duane ya akko mingum nungu daruk na talbe garaba ke ngachil ngala palmiyo
1: ngulala ngulala
2: ya ngulala ngulala ya bicani
1: ha rakan ngama dibala ab angunula bala no sanaro anwa angmalan bala.
2: Ya, pijane.
0: Taruang ngom taruk. Tanguyan na na. Ya, pamim ngali nyo.
1: Yo. Aji na nga ebega kartun nalter nanggan wangan. Uhud nalpia na kanung na wangan. Adan bay tiang parpuko yun ngamam. O tiang ngom yun yaka pijane ka ngon awang nga. Kaya mo munan ko. Kaya makang Gama, una darok, karpoy, pile, murunangkal matangam sa darok kam, way nalpian dang yulong om, bukumin kum amakayal para, ngayang nalpian, yuliang dang om, ngalangoyang dang om. Iyo makyo yun na na eh daan an ngoro na ngal kay ko na wala pa at tang om karor ma ah udali araw an rara kala tay ni ah minere ng abon bang rapper college ni damar pa ka uja mara daloji mara Pulpin kulo maliuja tarapangan ko kaatang on. Koy makayaulu kong alara burke kurok mong kulda ori aura. Kanam nan baktan dinan jurtit pa. Raikrai ko mingul dang on anar. Pala kanitinya dana pagawa kajinang pala. Kadanam tang batayawangan wayuli akwaratang om. Yang ngalang o yang bapa nyali yang ya jana kajulur dangan wara daurum yang lur dangan yang yul wara dangur kina tang maka malikum mana yang wang ngalang o yang yul kajul yang nan malanya ajinang pelak wang Una, tango, tipal, tambal, parole na. Aga magarakram, bae, aga, elpanaga narakram. Yor, wain, bilayan, anbilayan, korupian. Tarok, tango, tarok. Tango yan, an, kanay, tanan, lechari, mandarok. Kanna marma yo bay ang kulkumakran bay ang bay ya kwan ar yamurko ay bay akraman alang ulbikin ay ang ano ay nga makana pera kung naam na na bay tanal walipin barayo kaya kanna nuskayan
2: tuwan ay ba na daum tuwan ba na nan bay ang nga Nguya, yan malay na. Paburo o malay ngo, ngirima o, ka, yan bananan ba yung nga, yul ngwara karun, tuan ba na kurangay dango, yan. At tuan na yan nan ba na yul ngomi, Bukur panuna pananuno duan gungan ka tika ga nga mai pa nguya yana ar yala lang umiyon ngal ma brak to bia polo nango ka belanya ma cucut na markap mi wara putru cu daum

0: Wow.
1: Yo, maka ngamayul ng radio ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadol balagum murukat cirkul kalengor. Thank you.
2: Nami. Tangwana po kay ng studio nga at nulun nga. Ngayirin ba durkay? Kaya bidurkay? Dupia yunupingo? Sawi? Hena hapa? Kuchan? Liaw ni yunupingo? Kaya liwali. Tanapuka at rabukulong doon. Kanaparo na ma. Kangama. Kamaringi biapulo. Daroko malangyo. Kurang ngayo daroko. Kapila niya.
1: Eo mukul. Ngayon gabi. Ngayon magtar kayon. Dabir kayon na nana na dangoy. Meli. Binim. Alatyan ng mga aroday dango bini. Ngayon ka na. Rulang dun. Tarok bro ka abulo. Nana na dango meaning.
3: Yo. Muni niya nga iyako. Bini niya. Paman ngoy. Piwala bir. Paing kung kaya nang ilimro niya. Only gonna using old people yo. Mala palmirio. Pini na ngaya. Mula na akong ulinana. Pini. Ngaya. Diyan mo niya bala. Yuta ya word. Tarok. Muna na ngaya. Yapi dyan ang uli. Okay? Yuta ya yulong bitjana. Ngaya bini unamiri. Muni kumat kuya tarok.
2: Ka
3: yo
2: ngunong na mabay ka nga ma tuwan niya daruk pini mari niya ko daruk nan bay ka yute yul ngayon doon baki kinang wala
3: bay nguna
2: o ngan kaul na
3: bay nguna yan na ngunong nga wangal ya ko la ka yul nguna uro nguna ngalay ko na nga ko la ngunong nga kunya ngalay ko na nina na yul ngunong malik miring wala la
2: ka numapim ka nalpian ngayang umi kina ko daro ko nalpian na naro doon dawat tun kamar ng yuman yuta yul ngon
3: man ko ko mayul ngon yuta na tiya ko daro ko tiya ko daro ko ng atiling o
2: ayo na namaro bichan kam tuwal mimiyul ngo ngayawrok tun hindi magnango ya bichan
3: yo
2: na namaro wari po miyul ngo darok na bichan ngayawrok ton. Na nan wari po mduan e meali. Ngalangan nan ka wari po mduan e darok nguya. Tuan e bini.
3: Muni ngaya jambar po yung nguya darok. Bini maknango. Ya bichan. Yo.
1: Kangalat chan wari po murum na nado darok murawa nga. Wari po mdando milkumba na tanggung bala nyako miya pa mingo. Nadarok.
3: Pitya na nga yerwa nga. Ngun na nga lako ya maripiling. Ngun yun na nga. Pitya nyo. Tuhala wad.
1: Kangandi may mga linyong kum. Irinin ba om.
3: Na nga wala. Ngun na. Yan ngun na. Numalang ko ya wad. Ngandi piling.
2: Abanan numaro pitya nga maripulo. Abanan mabay pitya nga maripulo. Ngayon baka kuluko. Numaling nga majinang wala. Ngunin bini ngilimuro diya la amin mak. Ka nanam numapin ba nga ma yuta nam yulong nan ba nalpian nga duan nalpua nga.
3: Tuwala na bala yuta na room. Yuta na daruk.
2: Pijan nalpian.
3: Muna mak na nga. Ya pijan na.
2: Mak na.
3: Ngayon mak na.
2: Wari po nan ba nga ma nga ya bichan yulong nan ba yung wanga yuta kam. Ngundi balang limur doal ngirimbong o marikijo na ma. Ngay ito doal, dar yun na limurun. Pichan nan bewari pumiyul ngo wanga, tuwal mi. Na nan doan balang ma, bilin niya lingko bichan bini.
3: Bilin niya.
2: Ano naman, nalpian mari daruk niya ko, nalpian wanga, kumit ma, nalpian. Kinakoyan maltun, tunupayo man ma, yurta na miyul ngon. Kumait na duwal minuno maro nalpian duno pa man pananaro bitan kam ngunili murto balang duwal marichin ngay to duwal dariyo na ano mamaro nalpian na duno pa man kumait na duwal mibanda ya ninja yoro nalchan ukubak marama Wai, ya ka biya ka wangia, tuwala ngay daruk ya, ama.
3: Wai, ya ka wangia, biya ka, tuwala ngay daruk ya, kam. Muni bini, nilimuro.
2: Nguli nilimuro yuro ngiri, markinja tuwala ngay, yuro daru na tuwala, bicha ni? Kumay kuma.
3: Yo, bicha na. Ngaya nguni yuro nga, manangri ngaya, tuwala, miri ya kumay to.
2: Ya, bicha ni, na dunu pa yung mannan ko.
3: Ya, dunu pa kumannan ko.
2: Ya, bicha na.
1: Nih, awal pergi pembab pura nado ngama, tayangan mo?
3: Tayangan itu ngama, maknanya orang ni kiling wana wet ko.
2: Iya wicca.
1: Ningu jenah ngumbala.
3: Tiang nyala.
1: Yo,
3: yutana,
1: yutan kapulo tumbal undamin.
3: Yo, tumbal unairo. Ngayaro, huringi nama la ngaitan ya kora, taruk ya. Uningai awal people ala kalki ulma ulman gala mana perlu kau ngakulan daruk ngatili kembalanya.
2: Yo bican maruah ngana miripi ni ngelimuriru marici una. Bo nal pian ngam ngam nunggu nul pian mapem ngakul. Bye.
3: Ngamiripi ni ngelimuriru marici ya. Ya bican.
2: Yo maknai kamu radwali.
3: Ngurang ngai kora
2: doa. Mana mai you time dulu ngonal piana wanga.
3: Ngai yero buku bak ma maka nguli cende yiling ko darok koro.
2: You time dan ngaro yul ngonal piana wanga. Na mingal matu.
3: Yo, na mingal matu. Na miringil muru yoro.
2: Na miringil murto.
3: Yo, warpam. Na ina ni ja yoro marci. Epi jan.
2: Jan.
3: Tu ayam miri ja yoro ngo gomac. Epi jan na. Kul ko da wati ko rang ora jamar ko le ngun ngai mi ngutan ka ngama ngai ora
2: ya wicha
3: yo dia ko wet ko yutao ngare ya nga ko le kan ngare ko ngare ya mi ngona ole na taruk
2: ka ka to
3: yo ka ul man na
2: ka mo kul mi ngon wara ndum maleng wae mai mi ngon dan wara ngale nyu ko ka bewo
1: yo thank you man go ma ke jondaum yo yo man ma.
0: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.

0: Walam dango. Kawarmok na 7 p.m. na. Yo, namire bookmark yol ngo. Numagangama yol ngo radio news.
1: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbi ang ulpidich. Kadwan niya ngara to daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunong lady kan seat ngor yun nga rirwar pala, Mr. Goyola. Kaya ngunong na kung ngayon ngunong dijaltin ngay to being ready ka yupto na. Ka war pala, na 10 years ko ngayon ngunong lady kan seat ngor yun nga rirwar pala, Mr. Goyola. Kaya ngunong na kung ngayon ngunong dijaltin ngay to being ready ka yupto.

Yo buk mak na mil numa ngara ya ku bul kana e ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea nulun boy ngor ka wanga ngara ka di pul kam ai 8.9 ngor ta perek

0: mangara na jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wakaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

0: duan jawalo 8 PM yul ngol maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawalo ngura namira
1: yo ngem ya ko andri gurui ka turam ngada ngna pa bola bola buildinga ka dau mayam lady school e na pa yumala na mala jango waving jama tinalanga na pa jama jalengo ka ne mala introducing tanala ro yalla yul mala ka jango jama jinang bola
0: yo hello ngaraya ko palanda kor jenefa ka yun kor borok borok ka mangitin ngara witik kal marangal ken pal gail pawar hade ngun bala na pringa ga madar mari narakala ngai ga wakoi irdo al bola bola na priya kamain grup pan jamar kole nan mala rom mala bala nya mala mayo
1: ni mukring dao ni mato grup pan dipal ne kam na na confess chan mali ni maram na na confess chan ni mali marke bush kor maram na khalas mala
0: mayo
1: ni mukring dao ni mato grup pan dipal ne kam na na confess chan mali ni maram na na confess chan ni

0: nga e nga yul ngo wanga yul ngo ngol ke de ka try jel kre wapton sit ko kojok yewar ngai ka ngol ke de jal tin ngai to ngol ke de jal kre wapton ja ma sit of mulkau ka ngoni din nakun kalai ba phari ngol gale ngol ka dole din ngai kojok mangele mo nan ngo tole ngai ka family ngai tam galewen ko pu ngai dole de ka war pam nemur nan ngo maringi ka background nan ngo de ki de ko jo ko ja ma ngai kan ja ma dele health ngor nurse ngor male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngo pan war pala na kon ngor ki de ja ma o yol ngo lemurong ko ga yona ngai tu lemurong represent yol ngo meeting parliament ngor kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by-election ya ka September 12 to kabala niya.
1: Yo, thank you naman ko buturi kundaw tambal yung radio li.
2: To wali, parak taro wa yung ka meritero ririkton dipteri ay dial community ngor. Yung malaka ririkton dipteri ay ngon yung bala niya na kon infected jiti rumbal ngor o korak to ka jiti merer. Ka bala niya nito yakamen makum ngir yun. Maram nito jakin marka nuna indo ka family nungo kalmom dipungri dipteria ngor riringor. Tuwal jakin walalkan ngurongo mire gurupar jamar koleo. Tuwali jakin ngayto ka kalmom uripumala rire. Nito maram tuwali jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala ka maritji kumenitilil walal to gurupan dipteria ka flu po jakjen. Ka ngunini ka kuyanga ngunini ka ririktun dipteria maritji bala wajpilil ka wangi walalain check up ko.
3: Yo, bukmat. Araya ko bije menunggur ka tiara wakitunda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rere ngo. Yo, yo.

Yo dole, dele, eno dole, numalango yuto malayung. Nanarao ka, nanarao. Na ngay, mayali manikay. Ngayong ngoro mo, nakungro ni manikay ya. Tawatun, kaya dole nga pang na. Ka turang ay korang ngora bichan. Wangu bini duradop tuna meri. Tuali nana rau, yalungu wangu, nimalangu jamra kulu. Ka ngana rau. Abulu dikai uribu malanyang nyabili numali na madiala. Ongali malanya, manikai malanya. Yo, wajole ya. Mara ko lakra mani kai numaduli na ngara na ka darok nga ko mangal le darok ka mangal le mani kai yo koro mara dola mani kai yo pulungo ya mandal na nini na ngaya balkuna dolma bongol mere ya guna ngara kura rungi kajole ya na Mulai ngelijan ya, nganara nomor langgo, aman nomor berkain, balanya.

0: Nyongara Tommy Selandu, Makangama, Mlingin B, Pudia, Kumukumuk, Rapama, Murunga Dipiri, Makangama, Yolong Radio.
1: Yo, Namir Bookmark. May mako yaitkor. Tuwal nga to tao lakaram. Yan na kon nga kangupan mo ni tao. Muni parpro na kon anapro ka interview di aligaliwin ko. Yung mo nwalay. Yung nga ito ali tao na kon. Lomboy nga tilingo. Jalkringor limurong bukmak ko. Magiting araw. Limurong, uro-urongo, kayura-yurao, abulo dyan markoleo. Natya ni Murto kayo wal nina, kagunga yun mir, ngayangoy nga makuryo, karal manapan mir. Pichan di ibili ni Murto, nana mir ka, kaguya nga, nguni mala, jama mala, nguni nalcan di muka mai getir ngoli ngalapal miriwal mariwal ngatiwal mukulwal marip muwal momowal ngandiwal muni mala rom mala muni ngai kangura limurung kanguran ngai kan adi angun bala muni rom kangayang umala pahingun ngay kita wartul yurtay niya tuwan niya limukan nina na kun 2017 na kanguni na kun room ngay kangura limurong warangul ngay kangura namin limurtong unidi nga niya yung room diang bala dawat maram malimari gi kumli murong jamar kuling muruki rom go muni ngai ka ngura pukmak ngul na ngul rom ngul punggol ngul ngara ngul jama ngul muna ngai ka ngura warpam rai piri warpam ngai ka rai piri ngura na ni ka lakaram na ngay ka ngura warpa ngay ka nguni rai piri ngura nguni li di limurong limurong margi kunamira kungay una limurong o limurong jamar kulit nan kulmaram walang balanyang rimala yaj kurung mala marawalal to nguni mala message maram likyalangong parents kunga kurutumiri ng walangong walal tungo ni bili gurupan walalang kung jawal jamar kulit maro walalang jamar kulit na marjingutan bichan di bili bichan na kun ngana prokaray pirito gurupan numalay kanuman doon numalang kung jamar kulit gurupan bichan di bili ray piri maro walal tungo ni di ray piri gurupan walalang kung wal jamar kulit yalalang umire pinibahin ko na purkidoan na ang diyang unbala yurtan na tuan niya nga rin kalakara muni nga ra 50s to kan na nga time muni nga ra kan ngutar nga ra kan na nga mala balanya mala room mala meritir dal ka nga makur kanina napurukan wangkain mo yan jama napurukan putro bichun min napurukan marikin napurukan room goro ninan nga napurukan tao na prukan marangal dal kurum gur ka diangun bala yakan ngaramay gi makratu dal bilingjan nangangtun na ngai ngulikan na madiang bala bilingay dal yutang utana inguyoto bilingjan ngaraka ngangtun nanay itulak kram ngaraka na malani ngulin na makadiangun bala
2: na wim nawi ngaraka nama meritir diang bala jamar kuli cal gana ngumir mala ka room gana ngumir ka bulo napur nguni napur kangal diti kabapa tir, kamari tir, kamomo tir. Diang dongarai, parents tir naproka. Naproka yu al kumur ral malang maram. Naprongin galang al jamar kole al malang napurung. Then, ngarako ngare miringo mala, kababa miringo, yakakana balanya malang marana. Balanya wal nakur ngarakal. Karako yoko yoko mala, kaya pamala. Kabina mala pat ngaran kangandit kangara kadal mang maram itol yo because ngarakan nguning utar wuri pi waloy na ngula mala around na prugal kanya kamritin bodi kal yuna yakay kan bodi ngutar tiang bala ika ganyero ni muring guait manaling wala wara ngul pi mala romdo ka bodi ka jamar kulin lea baro wadoyun Manmak ngay dole di kakal in room outside more influence positive ngay to maring kitri jamar kuli kabulo ngay ka iya ka manmak kal yun.
1: Yo manmak wali binigyan tawin nyo kong yor wala tina yung angkun wala niki ngay atul ngula tao ito kong ngay yun kalakaram na ngay dukar manmak imurungon tiangon bala Nal cali murto, kungai yunyut tanja markuling. Cial kiri dalkom, muni mala rom, limurungat lingo mala. Muni ngai kangura, dia lirai piringol.
2: Ngat lingo ni napurkan ngutar. Tuan jawa lo da dar nangai macing ni from 70s to late 70s ka 80s onwards. Muni mala nguni during nguni di iya mala. Napurungan ngala palmir mala kal ngarara yur milkonara room go yaka kan ngarako yun min walal ka bichar napurungam yaka dali jamar kuli mala yaka naputu dikim payung mala dali wali wali ngumala why would we want to teach them dali jamar kuli and youth yan mala walal yaka yaka walkan bichar na goyangana they were out there gathering us up kamarangi guru par napurungan walkan with no funding whatsoever. Iya na prokan gararak tur hunting ground ul mala. Muni wala min na prokan manak marangal. Wa nga nga matin gan wara indi good place to settle. Balakan ngai unal yabri cangur kyaut tur na napurung. No kala ngai muka gatu kalewan ko pujara ko tao ngarakan ngutar that was ngarakun memory. Yo. Today ngay bayang ukibela niya yung room barang kayo because Europe alam mo tukang oro ng orokam. Uli balan tong ngayon ng Europe ay walk maram kumuryo tong kung do maram. Wala mingo lang gumedit ng room ko jamar ko leo kung kayo na raw. Piyaki jamar ko ling gango na kung gano nina puro nyo alga ngang ngalap pala minimala. Pala niya kung na puro nyo alga ngang ngalap wala kan ngang Europe ang room alang ngang jama.
1: Yo, main mak pretty bilinjan because ngoni ni murkan ni nan balanya mirinja. Warpam na kunali kurutoy. Kurutoy li murkan ni nan. Kurutong ni ngai kan ngoran. Rom li murong marang amati nya oyo. Murong ngai li murkan ni nan. Ka ko ngai yun min. Palalali yun min. Ka dia ngun balangai yutan dungara. Darwan minitir ang ay kagul ngayon ngulan na mala. Palang ay kayo ngayon nalcha na rupiyan. Nguro ngayulok ton. Amen mak minitir. Kaya kita ako niya bilin yan. Ka rum niya do alimuka. Ka daw yung alimukan nga ako. Ngunin bilin nga tilingo tao. Nalcha walkan ngunin ninan ngalapal milimurong. Kakuruto miliwalal. Ang ngunin rum. Chalkri ngay, ngay kan nguran, warpam, na ngay rum, kan na ngay rum, kan marikin. Nguni ngay kan ginawa kulungin, warpam, raipiri ngay kan nguran. Palanya meri time do, raipiri, ngay meritir na kun, dal ngay meritir. Ka nguni di rum, napurukan marikitin. Bili, Bayang mo nga na purungan lurang durung apaki. paiung ana peringan lurang tur welfare paiung ana peringan lurang tur blechman do nina na prokan magayan ngurungi bele room do rai pire kagorol yo kayan warai kami kin ngai dawat tur yutta mikin yutta palangai makin nguni din mala room fighting away na yuran nal chali murtung ni room dawat maram Limur turungan maram. Limur kungga yon mire. Jamar kulit limur kungga langau. Ya langau fiut jau. Limur kungga yaka jamar kulit gunya yon. Mata kaminci. Limur limur kungga limur rum dawe dalakum. Muni rum. Muni limur kaninan ngurungi rum do. Nganapur warai. Kadi angun bala. Lakyo wari unangay ka, room na limurong. Yakan ngay kingori, kayakan nga limur kita rangul. Pili darwan ngay marikin. Mulkuron, mulkuron kul ngayin. Room. Ngulawan na ngoy na, palabadawada yun na limurong. Yo.
2: Yo, kadanya to di alin na purukan at tamdwale di dao. Kamani kaya ngatil ngama, kaya lala bukurong ira.

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Ka numa ko ngama yor ngarai

0: doon yung ay walo na in o'clock na AM. Unito walo yun na kala ay bumayan. Pero doon ka nga izawar turo walo.
1: Yo, nami rin po mag-iolngo. Numaganga mag-iolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarin mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan yang ada tu daw numalain gurupan politics update ngunung ruki di nauk ko siit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunili di kan siit ngur jin gari ruar pala, mista goyola, kaya ngunik nakun ngay ngunik jaltil ngay tubi ngur ini ka yupto na. Ka war pala nakun mak goyola, nawi walal ngunik ngurki di nakun ngay ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayon ko kung kayo na raw yulong ko bili ngayon ko na maringi ngayon limurong na rom yulong ko limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki ngayon rom ko na kun yulong ko rights ko malangay kan ngayon li di jengar yulong ko rom ko kaya on ko na kun ngayon ko ni bichan wang akam ngayon ko ni kunara yun yang ko ni di jaman because takon ngone ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayang walal na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngone yon go yuptun ya kunara yon ya jaman ka ngone na kon akon do yala lang ngomiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama, margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung kayo niyan yung ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka na kung yawon ko limon news kung ngama, ngunin ngay nguna yung ngay yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun ja mau sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rinan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam lembur dan ngomaring ki ka background nan ngode ki di kujuk kuja mau ngai kan ja ma deli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkri pap tun ngai ka ngai tu jalkri ngopan war palan na kon nguro ki di ja mau yul ngo lemurung kung ka yuna ngai tu lemurung represent yul ngo merkin parliament ngur kaya kawal mo ngun ngun ito ngai voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
1: yo thank you numalengo butri kidao tambal yo ngore re ole
3: to ale barak tarwa yo ngo ka meritere rerikton dipteria dial community ngor yo ngo malaka rerikton dipteria ngoni balanya na kon infected jiti rumbalngor o korak to ka jiti merer ka balanya ni to yakamen makom ngir yon maram ni to jakin marka nunain do ka family nungo kalmom dipungri dipteria ngur riringur. Tuwal jakin walalkan ngurungo miri gurupar jamar kuleo. Tuwali jakin ngay to ka kalmom uripumala riri. Nito maram tuwali jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala ka marichi kumenitilil walal to gurupan dipteria ka flu po jakjin. Ka uninika kuyanga uninika ririktun dipteria marichi bala wajpilil ka wangi walalain check-up ko.
4: Ngara chani ngarpiju yo ngara yuru lakamad wala dao tia kumatamadao first nga yudu wala establish tulanya matamadanya. Ka duala na ngana purun nina na yagura. Ka mari ngana purun ko duala wangan niya. Duala niya. Mata-mata niya. Ka ngurungu niya work turun na wala duala station. Mata-mata ngura. kaya kunyanga idwala ngembal kana prunina nyaya gora ka ngarpi jingura ngara ya kudara ya gora adwala ngara wanga ya gora adwala ngai wanga nyangoni min mabuk maktiro bungang nga ko yugari dwala dao twala gure ngo dao ya ko ngoni ngai first established twala air station mata mata ka dela dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

0: Yo, alalang, arayaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM Yung Radio.
1: Tola yon aruri buman ng mga barbakan kapo konbel maraolol.